Oh, nino, taki. Taki ka nga rikona poa. I bebere tame ke mani u Kikapu Radio Station. Iho mos keke, teki. Saka pe taki saka 0.3 FM. I nina, teki piere ka kame ki na kotoa ka noi ka 0.5 FM. Ba ka puri chuchua, puri zi me noi hike. Nita, taki nga rikona poa. Nino, taki.

Hau, ni nau, pia tau. Kena re kone po amana I pepere tamai koe Kickapoo Radio Station. Si me me noi ke amana ne primoa ki ito rat. Na ima nga pene tonu ahi ka Guns N' Roses, ACDC, Megadeth, Testament, Slayer. Ni cha pene ina mani achi ki ka po onoi ka ne pepere tamane. Sa maa ke amana ne primoa ne si me me noi ahi ke. Waira koe ke ape. Ni cha ato kane ni tiretiki. Valued possession. Hindsight is always 20/20.